star band de Dakar bu na njay ma jigen ñu jël ko ci volume bi nga xamni mo am ajum nar am keledi am bu na njay ma jigen am l'africaine carnacio am wali njay morso bobu nak lañ ci jël dektal len ko dañuy demal ci benen 33 tours bu star band de Dakar ñi joué li nak ñoo joué bi mais volume bi may bëgg dektal len kuram bi san marsek moko way waye mi ngi nek ci volume mariama bi ak sibouté ñi ci bëggal nak bay ibra gay ndoy ñu koy wax bagandoy v amadou diop momitam mi ngi ci njoben modou tala diop mi ngi fofu ci njoben wa njoben yep ñi ngi len di nuyu babacar jang ak ablaye ba mën ma sunu grand plateau lañuy tok fofu sama bitik kon jerejeuf babacar jang yak lay ba muni di la deglu rawati na nak musique demb bi ñu contane ci lol ndax morsay dafa am lu ñuy fatali bu fekke mo nu magit wayi neexna ci ni ngay commentaire daf ñuy neex yeen tam ñu gëreem leen sant leen ci ni ngeen tamo RSI Radio Sénégal International di nuyu vie ba moy chérie Fat Sow madame ba ñu deglu kuram bi san ak di Marsek Star Band de Dakar.

ki moy Sundour ak way Star Band de Dakar si digenté bo ci xajul na nga si wax lu bax mais xolal Assane Thiam lim si teug mais xolal digenté Matar Gueye ak Abdou Fall ki di teug Tembal ki di teug Tumba waye Assane Thiam yaqul way waye Alla Sekit awul nako ko yene li mo don musique demb dan dan way nga ci jele xam xam xolal si bir way wi ma ngi deg mu tuddu ben journaliste bu ndan wax Paté Fari Diop sama xel dem ci Nicole Sar borom Krawen Music Parade sama xel dem ci Diadju Touré Hélène Arlé Jacques Gabriel Gomis ñom han ku melni Ali Ball américain Ndjay Modi Grandou Marème Djuma Kagno Fatma Ndjay han Omar Aram Fall Kader wala nga sama xel dem ci Daouda Gissé dox ci Daouda Gissé Moustapha Djoni Mbaye La Voix du Nord yoyu mo don ORTS dembu Babacar Fara biram lo ñoñu la won dembu waye gis nga woyi dembu munta bok ak woyi tay woyi lu mu gatt gatt da nga sijeel ngeeriñ ndax neena digeunte bo ci xajul wax ci lu bax neena ñaar ñoy and rek fexel ba bu len alal di boole bu len boole rek bu yagge da ngeen tagali ko bu ngeen amul ngor lol kon woyi dembu yi ak ñi len daan bindal dembu woyi kat tay war nañ ko seti bi xamane nak auditeur yi nak liñ amone ci waxtu wi nak jeexna li mo don sen émission biñ len defal tay fi ci RCI muy musigu demb dañuy tayé nak ben morceau bu tuddu xalé tay kiko way Diou Sundour kiko ci awad di Alla Sek ak Assane Thiam ak Matar Gueye ak Abdou Fall ñom Idi Kassé di nuy nak Alim Kassé ak Idi Kassé ak ñom Ndey Kassé ñi ngi fi ci Miñami ci wetu Malick Sibi ñom dañuy déglu RCI ndax tuju neena sam papa li ngoy wax ñun nga xamni ñun la jur sax xamnu lolu.

Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang b

0: barfolo kayten don kan kabi ate député ni tembolay be ate assemblée nationale memu ate section extraordinaire to momin na don kan dal vacances o talabari ko fanan ko take ka bunda do yele fo min sati na don ko loal do jama bi jeto min tata kanya fo tanni lul kontola ke take wote ate odi am polemico siata wali at na bir Ousmane Sonko ni so manata mo président de l'assemblée nationale ti akodi am le siya nyaaw nya ko serun don ko loa loa ink ya faline ate userun août 2025 wucho kono wole règlement intérieur ya dira wala nay kiroke adu hano fananten ronko ning député les affaires que consul ta kamuruna assemblée kono nasiata talenté mo dronko kulum yalan ko foya ki jewtu mo mam femfene violation hani kiline ke adu ko lual min bebi jere dronko ako han kabi dur bonan gouvernement la mafona dul falana député la mafona ibebe wote lele chew nim bototo mbadi manin ko na kam lalu atenye ouverture bi yalan ko bi ya kedi bi dir muta assemblée nationale kulo mi yalan ko doron han kabi jamaa ye kenin ko ni ko kulo mi yalan ko doron ko yiti bi tato je fo min satina ko do nyin momo ni marathon soto doron ko ya long inyantra dund le nyamen to mi mo contrôle le fanatoti anink contrôle crédit anink fonds spéciaux comme ka kili nyamen to wo ko doron han kabi ye ning cheikhou am Omar Sy ako nyimu koronto kule benyinte wonto kule mi yalan ko ameta lare nyanne ko luwa be lare nyanne mi yalan ko e benyil ko korsi kanne wala fananke e be kontrole kanne ako dron kan ka bi tombi atembe la fin ko ku Ousmane Sonko wala fananka ni député be la fin ko kudu la kafuje to kote ke dron ko bar luwa be nu lare nyanne e deja mi mu meter talti afane ni tande ko ka fako dron ngate mu président commission ti mi mo luwa la fanata ti akoy mam mole chodi ko dron ko luwa be boyle wala kan ko ni muntata te livre solution ta ya djubé dronko anile débalé kamil be fo dronko nimbe boté le ko lo wol be dem few minti yalon abé dunna daminto ati han kambi ati convocation ni so mandaté député le fananka kayte dronko bi birin kunu wuraro dronko fakana kun so manda fakana bi kan memu polémique ti memu diamoti ya be réseaux sociaux le fanato ti tumomina ati han kambi mari tew ñaan fakata han kambi ati Abdourahman Diouf fo mimi touré kasafero ke le pasol to ka han kabi ate pasif nyaton ko ta ka kajafi Ousmane Sonko te kuma foje to kulo mi yalan ko han kabi ni ke alfa mi mu cheikh tidiane si seti ya ko dronko ni membu ko ate marito nyane safero mi ke tem bi lo ala londo be dama nala alfa ya be kuma ire nyamin to dronko ko do bi jeto manne na fola bar politiko lo bo ma wala bo nyama momo ni na be kankile ya kuma di ma fama ni na man tar nyo kan dronko ya ta ya kajafi kulo mi yalan ko dronko bi mu politiko ko da manati bare amanke kutumi yalan ko wole nyanta kala tenku yeke mbadi manin ko na kam walal no bota jeto dron han kabi ngata ate etat civil o bili ba kidimandi kan o kono dron han kabi mimu etat civil o tolon kayto milal ko ka bona hanmadi wala fanato bi wulu kayto lom dron ko nimmo banta kayto fokata ate kayto mariage kayto senegal banko ka hansa soto be kolyar ne tumo min man sakunda lafta ka han kabi ka sama maslima fona ka taka digitaliser ni bar han kabi o mankem pano ba ke dorbi jeto janni bi le kayto soto lay se dang dang bi so manda fo uraro ba dol fanam bi ni na tele kayto ta dronko ina ta kayto da dulato pour que le kayto ta e kana fu le ko dronko itoti jankarle tobi janto wala fanay le kayto ma baraka ko kulumi yalan ko suñaro min kataraje to bi alfa le ni tan ko ka fu ko dronko an ka bi kayto dinkira da ma yulo choli bar senegal service aux servitata jeto molib jeto mantor ma mol mil yalan ko dronko e ka mantoro kamana mol kan dronko wala yatina dronko e bafala ni ko dronko loi bi je ka dulta ke sorongo birink ate sanji e karwo wucho fakata sanjo kan diamo siata baraketa nyawnya ni nyama ye beta ke bula masino kono na ke to nyama ate sorondrote kela mbadi manin kol na kamelalu ni ne munna banko ke baroti ngamin kamana nan to kayte no han kabi albadi ma hadisi se wole be ate wole ke baro diala nje besar wole be kabin technique la fanato ti ronko anin kan kabi mari claire sen jokanjal nje me sar seku bajola
1: bana jole si se bandi mori sunti de biya de bi chamango be sen fimo bandi wadu sifra mafte ko musa men de maraba santi gi mor nyangma ketu lamte de mbojuma fchati ta radio senegal international aw mo nyangma nyalte wew gi afrangi ndema ina antong bale wo bi nyabo assemblée nationale yambo ngi bi nyang bu kenni magimbo député mamomu we magi nyandun to ginmo gwen magi gi mo hunya biya ge ngue yandun to ginmo bi changa gi gibi weto ngi a 10th wo par mondu ginmo gele gata mbunga ci mo hunya ke nyong pan jalo bi sambe glo mo hunya ke bi changa wotena ke mato marasun ngi lo ci min ngi chief ina Ousmane Sonko maged nanya aya lo ge ma bote ke principe nino we gi nyamondu to ginmo ak le ci min ngi tatala dindung out jalo bi tamba bi bi changa kimbo we magi nyaw ke mo hunya ma ki ngangi wi assemblée nationale papor ni gata mbam weti ngalama kimbo betiber gel mak nduba 12 njalma santini alama kimbo ndon to ginmo hina Ousmane Sonko maged nanya comme mo bi nyamba bi tambom nino bi ake biso oto alama kimbo mewi manga tan ngi min sosoti bi nyagelma adi bidda ngifti angluwa wada ndiwe antuma hachiman dun tangin mo aptuti podi beba mabi ki glua ge magtona ngigi mo hurnya gilu gori gigi mo hurnya gloso tenjalo bethambe wil nimbunduba mtedi Senegal we madu ninja chani binyangma nyaltu mo turma hina alame mangi ngadu bo gimboya be magi nya bie ngadange njalma bie mbika madang bifa budong buwidu po nchengi hima njalo bi nyobdi yobdi bi ndiwe antuma hachiman fana ngi dungin mo we mo hurnya ammo we fana ki umo hurnya ban mabatok nga webunduba dus njalo bethambe akngi mo hurnya hina la men Senegal ma nyagi atena ngi ati be ko bomu ba ma baga gibe fun donki njal ma ngi ke ma nyalte o marambo wo giya wi noni gimbe abi nyawi abutina la ma o gina nge ya Senegal wo tinga bi nyatu wi samindi gelma ngate nyane ketta ki mo hunya nyala mi par mo dun tangin mo xantu ba yor na njoti de njalu be sambe ene be nyabo Cheikh Omar Sy ma ginyo député agid na nyakam bang du ba go bombo gambo mo bi nyai aya ki ge mo hunya ke be teberge be so bi tiktir na ngi kingi gi be ngi ma be so par mo mbol ina Ousmane Sonko ma ngi nyang bugen ma giengo gol ki mo hunya wi raba samin de bobon gi a gema bare mbo por ni gi beef ko ngondo ngon ko ngudo 12 ki mo hunya mire gi ketele keti ta nyoma ngegi e njal be sambe be lusulu se binan ki bigima hunya be nyage a gonsumna mbam ni we antum ha chama barak na gen ma weo bapte ke itu hunya be nyang mam fontu a chefna la ma njal be sambe ke keti ngi dele bol mon den chachan ne halinde konedas o tu fongo keti we nangi andi por ni gi nyob di ko gol ngudo 12 ki mo hunya nyam ngi te fongo barabo ma getel ni aptu ti bamba mo ki bi mo hunya be nyang ma bridge be nyang ma we madu tinga mbunga ci bi mo hunde bamban to en fonti kay to ban de buga sama lama bi changa tinga to kega mbong mete mbung bi nyang abo ma ngedu do longa ba bi to bi sadu fana bo ga ci man de buga sama be nyaa ya tang ba ci bi no tra sa min de ma la kitena kek ngba gi mo hunya mo abo wi ngeto to do longa nyang pol ma fang ma ga ci ma fang ma gaydi ma gini kende ndu to ma no kasmo nyaa mo ftug mo wete bi ana ftug ngala ber fef kach kek ngba gi mo hunya bo wi wete ngam mo be sakki na lama Senegal ma ko mo sa min de bulo sutki bi nangi bi mo hunya be ngeget ke bi nyaa bi cetet bi nyang ma ngum tinga na bo ma gina por nim kek ngeita ci na lama sa min diou mo hunya binyangma mang tuiptan amo nyamu kimbo biar bi jamang bi simfu mo do dus jemesar Marie Claire Sen bek patep gladma bi bon jangan toron santama do biamba masi kun chama in jot ki nangi nyabiyam banu serer ma bi nyabo salisa
2: jok ndala fa se ku mane no yegnit ke dawni togo nana balant i simna fop ngar ka fa non no yegnit ke jeg nana serer et tit kandek fo xe kandone o ten refu president fe na assemblée nationale ten koy a jega xanyu xata yodna nok andone ten refu session extraordinaire fe dambiano xaple ke Ousmane Sonko anite kene are fakando nay dapnina 2015 harba hay fo leng bono harba fo betuta dik no gol out 2025 o ten defu o re ci naden geddam bago mbi kene taref chalel ke dambiano xaple ke meref nana assemblée nationale te anite dal ke andone ten defu ke dambarna on jokita maya taref ko ti andone xandange norten na pa xapa no ke andone ten xelu chalel ke den mene na assemblée nationale ta anite dal jege dara ten ka andone xanta ñojel i mad ka rek no gene andone o ten defu a bektale na session extraordinaire fene kene koy arefti andone sax a jega chalel yaaju ko andone kel fake ande fa wana mbambir ka ten refayit ti andone ke xotna no lad mbala sax ke andone ten defu khalis fe kene refa ka andone xanta joktel taref koy ka andone sax wa ge ñak tarefa sa kale no tiene kene koy arefti andone sax ke andone ten defu a Cheikh Omar Sy ten koy anitay dal ko andone o lado dal mbala khalis fa andone kata je kho ken koy alla cha asaka yaju o xey kerefna a maître Abdoulaye Tall taref koy andone ten ado xanu ke hotna no dabke ten ko andi tay dal no xaple ke jege o lengo xandone o ten joxogne no ken andone o ten ine i mbaftanga maga rek bo fandik imad ga no depute ken andone sax no xaple ke o we njokta no xagal ak xamayu taref ko iti andone sax xeke malne ke nalel ONG 3D den ko yamo sando xana par o xeke refna a Cheikh Tidiane Cissé ten ko andi tay dal ke andone ten defu cialel ke bakande na yono kene tarefa xolandale dampung na tabi sidel no jegal andone ten defu kam sax le kene refa ka ne ka jegna xoxo nda koy no xaple ke andi tay dal ke andone ten xeluten dal ka tawaro fi el yamo detlo xangandek a jega mayu ka andone dal ka tawaro xol na ko xaken wine bo fandik rek no yegnit ke ilay ka rek no ñal nek andone o ten fiyane ke refna ak kay torimel kene ko yerefti andone sax me ke o dakaru we defna we namba mbida ak kay torimel mala sax ak kayta lakasaka andone o den xelu wine ande fo andone ana mbafta mu refna ande ta me refna no xapi ñaxeta ba tel kene ko yerefti andone adoma tok den lol yama anni tayo e dala ba dale kata dom atetale fa ak karale xay olele reti o fetolele dakwidi kene arefa ka anne adoma tok den lol bo atax dal no xaple ke o way do mato xan i mad garek bo fandik no akayto rimala kene da annite dal ke andone ten defu frotne kata mayten frotna ga sax ref ka andone kata jaxda ti am wenande ta foyina ngara jega ten leng leng wa andone lelek obekten halis wa andone jeganten yamo bugo jeg ke andone ten defu akayto rimelof som no xaple ke koy ke andone ten defu machine ke yonne fo jamano arefa ka andone no xaple ke o xiya wanya mayu no ke xotna no cialel ke na kayto rimel nda koy wine xanange no xin na mojitna fo na xelitna i balakit ka rek me andone ten defu me refna na ñoro ala santal fa mbin salum jaxan wene ko ande fo andone no xaple ke no jom andan fo no jaxde tanande fu yam ka fadna xarben be tikno pin o den def andone tenate bakke ayaku maga cegel ka andone yit fofle ka tawara din basil ke ande fo andone yakoda mayu no kene sax are faka andone no xaple ke kel fake wala sax ngentina maga o wengo ya kel fake ngir dandimle aden no ndak fondu ko xno ke andone ten def ayona la natax ka bo dasu tok no xati kana xene dano wano xaple ke to tebale fi in na nyoro ga sax ten imad ka taref koy ke andone ten defu cialel ke na hotel den fi andone hakid xana o xoya jalel to cialel ka mbage jutu wena yokora maga koy anite dal no xaple ke ref na ambulance jegiran ka ga yit daye maga yam ke ref na kala ke den defo andone yit ka den jegten xatika na telef akarale yobe no xaple ke koy xek andone ten defo dugale no maire fe na daru salam ten koy o xey xeda ke fa fe doxne na ala xabale no matne amo jabat koy sax no ñal ne andone o ten dambi togu ñalne fiyane na ndaxar ta anite dal no xaple ke ambara ondimle el maga refna na ñoro yaga fogole ke kere du yek nit ke andone ten jek umu kawa umu o dalanda nun no ñuxrole tare du asalisan no cialel ka no machine na mama njeme saru tare du ayonu ten fa mari keler sen yaga ndiki xamasa nun fa joseph gotsusane ta dalanda nun yek nit ke ta jek nana jola fogole jam fa nun
3: njokanjal salisa njomde sa mu kamni kadiantene radio senegal amedi machine ngeme sar di kopalol nutongal di anumanjo manifana wati assemblée nationale jadif nako fe kulolo mati wan comedy comique wan comedy comique radio pa ko la comedy elobo mati babajo wanumanje wati kala nyenoro kurim mukim usmano sonko nani eloa ekila pio pio nan kusan kenedi yo mati difle nyafa ti udna fu bañ mi ko nako no butinke ndiko fege di emité 2025 ro règlement intérieur yati assemblée nationale mo ke mi di ko wonko kami ko député manko jol ko jantenin bare ka sankena ko jopo jopo fang mo ke mi di kondi elob nangara menge babaji wayt wan ko war ko jiker no manje eloa e kenya operato jat no la ko assemblée nationale be jat di session extraordinaire e kila baba joy way to no manje wanno ko lañe ku jiker ranu manje mi be manje nang an abaje crédit di si banque wala pop fonds spéciaux mo ke me di kon di elob nang réforme no manje kware ku lob di yo di wan ku molene ku contrôler di wanno manje o la paix o kila wan ko be nya denier public na ro ki me man ka sankena Diop Fam à la commune à député Mankono Cheikh Oumar Sy à l'olobe de Frima Fouki la manane ro wan kongolane kumika di assemblée nationale en korobenya pour maître Abdoulaye Tall ami président de commission yati si loi de assemblée nationale nané o dibie getol asosof nang lettre an kumange e kan watenye wala an kumange kakajan kamat ola pe warana uotal di wan komedi enyes di assemblée nationale kila olo bal di sifrode di état civil mi wayit wono manje bukan kuje jaw di enyes wo ban di kusen sikori manko ngolan ko baji wayta o kila nya mon ko la ko me lob nang minye letu sum e kupuren kares kati anno kanto kares ake nyankola banya digitalisation minye panno kono ke rodo so ordinateur anno o mangiate be jeli kayit di kusani nya mon ko la ko mi elob nang minye letu sum e genyes wayta o kila operato jato nulobal di wanumanje bukan kamenge koko di kamike di departement yati nyoro commune yati darussalam tankon nya kone urunga wole le jakot ban chantier yati hotel ekila hotel de ville kutontong kane minye simito sono subakir bare be minye banoton kapana kukila kamenge kombo fanfan kono suwili kanko gaba di unyanna na pentorike ban ko bajote centre de santé tankuje ka santé no di pop ambulance médicalisée kamat europe sumuti mo kemi di kondi e wonko gouvernement manko ngolen kuje goril ami ariben mi amirati darussalam nono la komi e lobu jono rapport mi ministre wona na arin mi bo di funak fanu mangé fati e loko uber yomi fuken loba minya di ranno ko ngolene ko lobo di état civil mati ko ne di mafu mati afrique ko fojou fojou lof naka fukila mambo kana ko fang man ko wote nan minye baju ja kayte panu fang man uleme bare di mafu mati afrique ko jok nan ka menge ko bajot wayite nya non ko jator mi di kapana kami centre principal état civil ati dakar radio ni jawbe bo be jok nan wayito menge kanyo kanyo ba sa nike letu uju ko nya bala ko seni kayta ko panno uyoku mama ko di e jawdi e lenyo ro wanuma ngere lebiya fanga di bukana ko di mafame mati Senegal ulanya di kapana kami nyoro nyoro nang emite lobmi fang babaje siso ko sanumanje ramenge kanyoe di solo paso le mati sija jaw yoko silo di esuke yankola benya ala santal di pop ya yankola benya keur salom jan rope kanyoe nang emite lobmi forusa fo kajam fajen nang emite lobmi pop mel majupa ramenge kanyoe di baje silo pop sa loe sinu kasoli pop romo sikeket nyaka menge koko man kula ko e momu an angolanta areni mate kujupo jopo fankanu manje silu pasoli silolo nya moke mi di kondi elob gouvernement jabe di ko autorite nan kungolen ko sofori le man kungolen ko baje silu nan kungolen ko tepe man ku jaw ku yofoto wala di ku jaw ku kogoto nya ro babaje nafa fang man kungolen ku jiker wa fa ko remo di susuka su kila sami di kapana kami nyoro angela komi kama njana ulobane njomo di esal kami di sima sunasun ne ami di pop radio Senegal jawbe di chaîne nationale di situation sun manje sosomo di olal station régionale nya udukora lo kajom sumja demite numatal funa kafidi kusume

0: 88 628 113 46, Goudébi Timrey 00221 33 920 04 21 92.5. Thème bi mooy xayma tamit li nga xam ne mooy jëmbat garab gi at mu ne nu def ko, mais problème de suivi lan mooy seen jàngat, parce que tamit jëmbat garab am na solo lool, mais lan mooy seen jàngat ba nga xam ni tamit li ñu defoon daaw toit focal la fu mu toll ren, ak seemeeko noonu tamit ñàkk tamit warmaal garab yi dinañ ni jafe-jafe yu bare, lakk-lakk yaa ngi fi, xiif gaa ngi fi, lépp ngi fi. Lan mooy seen jàngat li ñu defoon daaw ak ren, lan mooy seen jàngat? Ngeen woote si 88 628 113 46 92.5, wala 00221 33 920 04 21. Di ziar soxna Diaw ca Louga ak maoram ñoom Binta Badiane auditrice yooyu nga xam ne tamit njabootu fërëm nañ bokk. Allo, allo, salaam aleykum. Allo,
1: assalaamu aleykum warahmatullah.
0: Ah, bisimilah, tur ak fooy wootee ku baax ki?
1: Ak lay ziar.
0: Yàlla yàlla nangu ziar.
1: Alhamdulilah, maa ngi nuyu auditeur.
0: Sant ñëpp a ngi lay fay.
1: Alhamdulilah, macha allah.
0: Alhamdulilah, bisimilah.
1: Maa ngi tudd Coly, dëkk Tefere.
0: Coly, ah.
1: Waaw.
0: Waaw.
1: Li ngeen indi am solo.
0: Waaw.
1: Mais gis nga nit ñi.
0: Waaw.
1: Dañ si jéem a jot góor-góor bu baax a baax. Parce que xam lu tax gis garab.
0: Waaw.
1: Dafa am ñoo xam ne xam nañ xam nañ njëriñam, am ñoo xam ne xamuñu ko. Allo.
0: Maa ngi dégg baax Coly, baax yi lay déglu ak teylu.
1: Dafa am ñoo xam ne xam nañ njëriñam, am ñoo xam ne xamuñu ko.
0: Kon nag ñuy def ba xamal leen ko.
1: Képp koo gis si àddina. Def war toppatoo garab.
0: Maa ngi lëg baax Coly.
1: Waaw, boo ko defee ñun ñëpp ñu gën ci góor-góor rek ci gàttal, parce que xam war a dugg.
0: Waaw, dëgg la, jërëjëf.
1: Waaw. Jaajëfal bu baax baax.
0: Jërëjëf Coly, si teskere di nuyuwaat teskere yëpp.

0: seen organe mën a dëkku ndax xale ku ne xam na ne bu matee see rek soxla wuñ ko dañ koy may mu sëy. Mais li ñuy bañ tere wuñ nu sëy de dañuy tere xale bu amagul âge sëy nga may ko mu yàq ay organe. Te loolu ñoo ngi ñaax di lancé waat appel surtout ñi nga xam ne ñu góor ñi la ñoom ñoo koy def ndax jigéen ñi duñ ci d' accord mais amuñu si kàddu. Amuñu si kàddu.
1: Dëgg la amuñu si kàddu muy lu métti ndax def naa ne boo juree sa doom on naa si. Dem ba amatoo ci kàddu metti na ci wayjuru metti na ci xale yi waaye damay wax rek ne naa si am na loo xam ne nit war koo nangu bu fekkee ni sax dañoo bëgg may sa doom te nangu woo ko yoon am na fi. Mën nga dem ci bàjjanu gox yi waxtaan ak ñoom ñoom mën nañ la wutal solution wutal la yoon ba xam ni daan ci jaar wala sax ñoom ñu jël seen responsabilité protège xale boobu ndax defe naa ne loolu moo tax it bàjjanu gox yi ak relais communautaire yeeg ñooñu defe naa ne loolu seen fonction la bokk pour di protéger xale yi. Def naa loolu seen fonction moo tax soxna naa si defe naa ne wayjur bu nekk mën na cee jóg wayjur bu nekk war na cee xaar tànk tubayam jóg ci loolu protège xale yi ndax ni mu ko waxee léegi rek may xale boo xam ne daana ko 10 11 12 ans la am nga may ko am 50 60 ans lor nga xale bi lor nga ko te du ci di yow lan la cay jox du la jariñ dara parce que da nga koy lekk 2 jours yàqal xale bi dundam yépp yàq vie yépp ngay yàq kon defe naa ne wayjur yi war nañ cee jóg bu baax a baax xeex loolu te loolu nag defe naa ne naa si campagne la war a doon ñu xeex loolu te dafay bëgg bare nag léegi dafay bëgg bare parce que yaa ngi may wax léegi ni am na benn xale boo ci gis boo xam ne loolu daf ko dal.
0: Moom koy dafay bëgg bare ndax bare na sax mais di ci bare mooy waajuri alal rek lañ ko dugguloo alal rek. Alal lañ ko dugguloo comme ni ma la ko wax am na si nga xam dañ leen may ñuy mucc yàlla def lu ci gën. Te loolu mariage précoce rek moo ko indi. Am na si nga xam ne dañ leen may seen organe yàqu na mënatuñ fexe ba am doom. Mënatuñ fexe ba am doom te xam nga loolu yëpp sooy maye doo gis loolu après conséquence bu xasee bu ñëw fekk sa doom loru na yow waaju bi yàq ko teg te doo ko mën wax le ndax lan alal nga jiitaloon ba nga koy maye alal nga jiitaloon. Bëriwul daal ci wolof maanaam ci tukulëër yi la gën a bëri. Ci tukulëër yi la gën a bëri dañuy mën a teel a maye seen doom. Bis dem naa ci kër di joxe ay garabu sang ak vitamine. ma fekk fa xale bu tuuti boo xam ne wenn yi ñoo ngi soog a génn. ma laajte kii ana yaayam ñu ma déedéet kii def fi sëy si mu ne xale bi. ana jëkkëram ñu ma xanaa da ngeen ko bàyyi kii dafa dem ci kër gor kii goroom ma fi ne ñu ma déedéet ana jëkkëram génn maa ngi ni man ko kii xanaa da nga koy denc mën a kii koy jarul denc sama gannaaw lay fanaan keroog sama rangooñ dafa doon tuur. keroog sama rangooñ dama doon jooy xale bi xamul dara mi ngi woo bu gàtt wenn yi sax génn ko. sama xol bi jeex tak te mënuma dama ne kii fu mu jóge ana ay mbokkam mën fuute la jóg mën yore daara alxuraan ñu jox ko xale bu ndaw xale boobu xaw ma suutam nan la mujj mel mais ba léegi dama koy xalaat. xam nga loolu dafa doy waar dafa métti ci xol ñu lancé waat appel si làkkkat yi rek comme ni ma koy wax ndax wala fi duñu faral di def noonu balaa ñuy may seen doom dafay mat nañu xool ni mariage précoce baaxul day lor seen doom su mucc na bu defee safaan def na safaan dëgg yàlla loolu lu métti ñun nag ñun bàjjan gox yi ñoo ngi koy xeex. ñoo ngi ciy waxtaan ñoo ngi ciy sensibilisé ba commencé na wàññeeku yàlla baax na.
1: yàlla baax na commencé na wàññeeku lu am solo la na gën leen ci waxtaan gën leen ci dox ba mu gën a wàññeeku ndax luy lor xale yi la luy lor suñu njaboot gu surtout nag suñu njaboot gu jigéen gi parce que suñu njaboot gu góor gi doo gis xale yi ndaw ñu leen di may soxna déedéet xale yu jigéen ñi rek ngay gis ñu leen may soo te buñ koy wax ci ñi nga xam ne làkkkat yi fa la gën a bare si ñu koy def ba tax na ñoom buñ leen dee wax dañ leen wax rek di loo bëgg nit ki xoolal ndax du am loraange ci boo ko jëlee protéger ko parce que nit ki boo ko bëggee def naa ne da nga koy protéger même bu fekkee ne bëgg nga ko neel kat kii bëgg naa ko bu ko yàlla mayee at nangam wala mu am ay at nangam bëgg naa ko soxna ay waajur bu la ko bëggee may nga xam ne seen sëriñ nga wala seen soppe nga wala ñu wóolu la bëgg la may seen doom nga xaar ba mu mot soxna nga takk. bu ko defee benn loraange ci bu ci am waaye bëgg naa nit conséquences yi la cay judd xaw ma bu deewee yàlla moo ko dogal ndax ku war a dee da ngay dee surtout loolu dañuy def seen bopp ku war a dee da ngay dee heure bi nga war a dee ngay dee yàlla mooy def nangam fekk na am na yoo xam ne nite ko sabab lu ndax boo jëlee ko am 11 ans 12 ans nga may ko jëkkër lu ko ci dal nag yow yaa ko def. kon nag moytu leen ko bu baax a baax a baax soxna naa si dañuy tarxiis rek comme ni ma ko waxee sànq dañoo dugg ci vacances ba tax na fokk ñu waxtaan ci vacances yi.

0: gangi
1: ren jitam ñu nemme ko ay accident yu bare bare ci grand magal bu Touba ñu ne upp na ñaar fukki bakkan yu rot upp xayma bi ñu defon daw bu weso xew xewi diine yi ana nan lañ mëna expliquer accident yu bare ñi nemme ko ci tali yi naka lañ leen mëna moytandiko ki nga xamne mo bind première édition code de la route moy suñu gan ci sen jotay gangi ki nga xamne xam xama match na ci walum yoon di Amadou Gueye mom ak Ali Ndiaye Diouf di len dig dajé talata bi bu ñent waxtu joté ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko yu RTS